Sairi knong nakar batro. Yen chi manu. Trong chi prea. Pantai yen khuen trong chong luk yen lao. Nang nơi chi mui trong. Nang sairi chi mui trong. Som trong chok knong chet ruba hien nang sai rie knong chet ruba hien thai ni nang real thai dal akal chini som trong rie chom chet ruba hien som rap thai pri su yung mak beng lek ti pi yung ai mel ta le nang yin yum bi pru a pre som kruer ba hien mat dal hai Yung kung kat sanyar ba prisu trung tai trung ma chichap. Som trung ai tangai nu chap ma da. Tubung kum somaneteng ah kanong niyam prisu. Amen. Akun prea sabra krawi yung ban mil knong ti krong Jerusalem tamay. Anang ti krong nu chi ti krong Ocha, kumien ti krong no pine day ni, doit ti krong no tay. Yung chup knia, let kai sao krai, som prep timpa. Jim Ripson and recreate kai barasat. Kinyam sabai yung a chup chum knia tiet net kai ni, nung soksa, pi matai, chumpuk, mo paperam, ko moi, do ko do bai. Yung mean rung pise. Prisu ban brip berdoi ompi samai jong krai nang pu Christian chine rengcham prisu yung mau. Tai mun yung japadam, sam chau rum atitan chmui hiyong. A prebo bida yung op kun pret kaini, trung ban chui pertimpa au yung min rung brip berdoi chi rung dola o, sam rap chui yung yul ompi samai jong krai. Mun prisu yung ma nung away yung jinet chua trung troika twa ring ro tai sum rap riep chom tatu prisu bel trung yung ma wing. Som kong nudge mu yung kyum, som ai prevet ni marsa twa kru roba yung tubun kum som anything ah kanong ni prisu. Amen. So prisu bani ye no kanong matai chumpu ma pay bun. On be away through cat lang, no smai jong cry, moon pre su yung ma wing. Nung pil yung chom, matai chum put ma pay pram, yung mean rung preperdoi bay rung, chui our yung yul on pi smai no, nung on pi away pre su twer, pil trung yung ma wing. Tai tiny, yung mul rung on pi sray brumachare dot net. Ba mean pre compi. Som bak to matai chumpuk ma pai pram nang yung chap adam an pi ko moi nang yung an rahot do ko dabai. Krino, noka satan so nang ban doi chia srei promachare dop net. Dal yok chung king rin kluen. Jeng to tatu padei tmao tmai. Knong put niang ting no, mien pram net, mien gamnet, hai, pram ne langung ning langung teng no ke yok chung ki yong tai tai mun ban yok preng chi job nang khluen phong te ai pu ning mieng knat veng ke ban yok teng chung ki hai nang preng da knong dop te chi muay phong tai dai pru pa dai kro mak pe ban chi ning teng no ngat ngồi hai đẹp luật tới lết đo cân đao akrat srap tay lưu sơ sum rệt ta nai bà đây mạc hai cho chân tới tự tu cho srei prumachare tên lại có phnhẹt lạng riếp trong khiến riêng rô khuôn ai bút niên đà là ngôn ghê ni dây tới bút niên Mien kum nut, ta, som chike preng, mark our young pong, brua chung kiung yung, chung rulut hai,